0: may pin.
1: Why?
0: Ala panewa baguraw de tadi may pin basalong ambo barabak.
1: Yes.
0: Ala bagoy ang kulo la kalua palua sa de diminum sara gua kopi bala ti may pin.
1: Ya din da ba tu do. Ti ti hen tau tu no ti sin ten kopi sa la hotel be distan ko ti ne te man ye ga sara gua. Si huang ter be distan ha fai lo kosan na lo pe au ya wa.
0: Ah, ti may pin de do.
1: Ita.